ay nañu mëna waaru daldi wëlbeutiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu daldi del suwaat yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masnin lako wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anallaha ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla leen pek kenn ku ne la nga def demb li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo demb ñun boñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaa ñu ko andal suba nak mom yow ci sama sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo demb li nga yendo tay ak li nga nara yendo su benn yone kuma ja'alna ru'ya defñu gis nga allati araynaka wanon nañ lako illa fitnatan lin nas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defñu ko ludut mu nek fitna lin nas wa nuqawwifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tuqyanan kabira ludul dew gurey kon bokk ñu don top ñong ci ayat juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah wa salatu wa salam ala man inzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatu llahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu di top tafsir bi den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jotaay bi nga xamne jotaayu tafsir la ngeen diko deg ci dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci kaolam ak liko wër tabarakallah ci 105.0 den sunu ci suratul isra'i di saaru fukkel ak juroom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mini bi wess ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa ash-shajaratal mal'una fil qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira mudi ay jo xamne ni borom tabaaraku ta'ala da fay woné né nit ñepp tek na len yini wan ali salatu wassalam ci ay jëwëntam loola natula ci nit ñi lim len limu koy woné ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lool tamit la ci nat nit ñi fasen gëm tollu ndax degg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa is qulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fukk ak ben ni suñu borom net li nga xamne mo wess ci bind bi da ñew nak tay ne wa is qulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug na mom gëm nako waye yeen natula ci yeen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yeen natula ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoy di len yengal du len taxa def len mën nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu lako dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatilikul jamana ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ka malaaka ya usjudu li adama sujudan lin adam fa sajadu malaki sujud illa iblis bamu def iblis ñepp sujud bamu def iblis sa bo degge ñu ne fa sajadu ñepp sujud bamu def iblis bari waana kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñu wax ne malaaka yi sujud leen daat ne bam def iblis waye baatu bam def iblis

ngin ngin sam sen bobon sam nak ngin ko jamu ngin ngin yak sam sen dene ci bulaire dilen deglu radio dunia.

husna ma'ab delluway bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amna ñu delluway bu rafet buñu delu ci yalla delluway bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur ginaa biñ fi joge la husna ma'ab delluway bu rafet la delluway bo xamne tabarakallah delluway bu rafet la ajib delluway ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbeku dugg fu bunti yep ubbeku nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbeku ñoyam dugg fu bunti yep ubbeku ak genn fu bunti yep ubbeku ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ub bunti yep ndax bëgguñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ub bunti yep nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man ñew xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ub bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daal di dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xante koor te dug do dug manam jeggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewat te dug aljanna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tuddu ko xamni bobb du la suuf day fat ci ñi li samp ko fa bobb bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fa sa bobb bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi ni mi asiy souf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi tok ndax souf da am asiy so gisé bo nga dé sa dig ni wacc ko murat so sa néw sa mu dem ba ca ko wité su jeex murat yoyé likoy tek moy souf ci dafa am asiy bu ñandi waye bo am na ci asaman fo xamni bo fa demon bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga wacc fa lay tégué rek soy sétan ñi yé ca jawu ja di jéma séti wér raam yoyu tabarkala yoy yeb da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem al-akhirah bo suwono do son moy asiy bi nekkon ci suuf lañuy dindi legi ku suwono du to son mu tati ina fiha ali salatu wassalam neena da nga gis ku suwono di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna mo tax ndaw ku nday tabarkala fofu dina wax ci ñom yalla ñu fa dugg mak ñom at ñi deglu ñet tabarkala mu tati ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jëndé wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fuñu ju bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay furi ndax xam nga nek fo xamni furbi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defoon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek furi banana ju joge ak pom jeeg orange jeeg yu demeni ki yoy ñen bal mu ñu ndaw ko ndaay xamna fi ne tabarakallah seen yaram ngi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sax nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lol non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la keuyit ne la facture baangi ni wala yoy ci lañ yam ne dedet wa sharab ak lu ñuy naan amna fa lu ñuy lek wa sharab ak lu ñuy naan lo xamni mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fay luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisee fermé lañ koy duggé manam biye yi fi lay jéxé ci aduna ku dem al-akhirati yubbu biye do dugg fi lañuy joxé biye yi ñu lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañ bo démé aljanna ba tangal ko nga dugg
waye bu duggé bi bob mo lay may sañ.

lem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fa ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamatu du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wahuwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladheena kafaru ngolem ñu weddi won alladheena ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñëw ci shirk yokku ñëw ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi degg ñu ne kafara rek modi kon marabu bi ñu tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jitalé nit jëm ci kasso ba ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuut ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni sen nironte ñom ñaar wasiqa alladhina kafaru fulen jeme ila jahannama zumra ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fimne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de sennu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koladarak ay kermes ak yoyu mat ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musal ci suñu jabot ni jëm ak ñoom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya la gis nga baat bobu it

amuy melni mbindef mu ko sañ amuy melni mbindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihi Allahu yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiq wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa netti teranga yi yalla neena yelul ci kenn mako koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolou lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci kenn ma tan ko jox ko netti teranga yi ba nopi o lieu mu nek len jami yalla mu nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci kenn lolou kenn duko def yalla neena lolou kenn duko def batu summa nak ñi buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daaw ñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla neen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man doon wal hukma jakko fiq mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jakko ak nubuwa mu nek bi yonent neena lolou du yalla ci mom suma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax baatu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye olof comme da tayal mu bayyi baat ba waxutul sahikatu njariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalukayu meññi meññi waye lalukayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyin nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nitu gu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyin bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale téré tere bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyun manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar ni do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga war yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari baata ngok tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yépp luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yépp dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yépp kenn du la man nak nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi yépp door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi tawaja ba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fek nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tam ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu rombo la dem.

0: Sehingga kan kini fiuk fuki atu yang orang teo kamu lo baham dengan si anu nyari atu kalanya tiap wai si burda gagal lak kal ke lo lan 2017 wai nga am nangam nak te ak minggu tol am dan nangam te linga am kiru ni nangam la tolu kon so tol abra sangam nangam am nangam lo boi si burda fer wajin si burda fer muy muy kal ke lenet mata muni ma azumu anta bidahazi li yakaru mamudjah muy ben nyaral bu muni وما أظن الساعة يا كارم من بسبنت قائمة لي تعالى من بسبنت دال دو ام اذن دو توكي ناخ بريكم بري علال خم نغ اذن دو توكي ناخ بريكم بري علال لي لي دوما دما ديفكو لي لي نغيس كو خامني كي نيمي دوخالي لولو لاي واخني واجي گمول نا اذن دو توكي واي دو واخ جيني واخني رك دانو ني نال اذن دو توكي دوخا واي كي نجوت نجا 500 مليون جامبر داف تي بوسام ليكو كوكو گمول نا اذن دو توكي ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 000 tayyamu khiyamati tayyamu khiyam dollar du faam xéfa du faam butut du faam ugué du faam légui su waji ñu lekki ci 500 000 nit wara dem yoomu khiyam wut fa 500 000 fay ko bu boba te ku mu musma tekki ben rob ñi rob waji defala ko ay sek ci bir ba xamu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nang ko légui am nga fi nangam dal di koy fat lool dugul ko ci bir muy yama xiyam ki sefa du fam ugu du fam dollar du fam kon nak ki jeul yeuf jangur def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis ben ci dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala irudtu ya tak fi ma dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajdanna khayran minha dana fa fek lu gën lima am mom pour nam ay ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudtu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajdanna dana fa fek khayran lugan min haati lima am mun khalaban ak dello way suma dello ci yalla am fa lu dak lima am nga gis na kon mom waji gem na ne alalam ji dat na koy bolé def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu bisu ko amé ci alal waye du bari alal ba and ci wilayatu dede suñu ben mom mom borom tuba day wax ni arkanu bayti jami'il qawm arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun ansyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun bayd sahrun ñakane la guddi wa 'usla akbaru ñeent yi ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi am nak wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lu ko gën dama dama leg leg ñi def non ben way bi sambu mu rafet ñew ci jakk ci ñu def ni am na wilaya ci ala dong lan manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fañu ba jek ñu la def yow reg ci wali yi nga bok mo tax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu julé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko meuna layele motax kon ak wilaya bu nek ci ak am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mo waxe ba nak fi moram jela di koy tontu qala lahu dari koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile gindu min tora gën ci suuf thumma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war akafarta billazi khalaqak min tura ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suuf thumma ginaaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen bu ñu dajé lola tud nutfa thumma ginaaw ga sawwaka rajula mu bayil la fi ba nga mag nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam yalla ko bindi min tura bin ci suuf wa jo sen muy wax dama dam min tura bin yalla ko bindi ci suuf nak ci nga xamne moy nek wayjuru dama dam limi lek ci suuf lay joge karam na nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mokoy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dere joju moy jur mu am lu joge ci mom lañu tuddé maniyu lolo moy tax do mo adama di am doom fofa la yalla wax khalaq la lay wax ni khalaqta min turab wajina lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa Allahu mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pass passam gis na ni dogere lakinna waye huwa Allahu kili bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken dal koy warna wala isdahab ñu téwone bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na né ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nudul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax né ku gis lo xamné li da la yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekké bëb bu ay nga yor la nga xol du yaqku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ko gis nuko yim ci nit ma nuko yim ci dara ma nuko yim ci lenen bad bu la wara wax kon di waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am na ngir gimmiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga ciolo ciolo rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yenu la leg leg nga am am xaliss yim ci sa bop ay no bari xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cepp ci sa pass bu yobbu fekk yow ya gemu sa bop te yebul loko lool nak da nga waron bi nga tey sa xaliss mu nek ay million ngani ma sha Allah li mo neex yalla motax may million yi bi nga solo ibi yeri rafet da nga war dina xol yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def na ni te bo jull ci mbedd mi so wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop motax li ëpp ci banu jigeen yi fi nek amatuñu ay jëkkeur ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci xéetu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di content lol te seen loxo xéetu bi dal te seen loxo ci gemmiñ gi dal di genn ci mbedd bi ngeen genn ci mbedd bi dal di lamb motax xali jigeen yi am nañu am fanuyere ak juroom amaguñ jëkër te yeguñu ko dañu gemmiñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lan ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci ma xol ma sha Allah kon waji dum duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bo ma gisé ana man aqall minka mala mu gëna new alal wa walada gën la new ay dom ma ngi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanat ci sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wirgu yaram mo gën alal tay bo demone hopital tay da nga fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non li ngal am lepp nga may jox tay ñibbi tay ngir tay waxu na nga dañ waxo moko yagal ndax lepp ci ñun diñ febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wirgu yaram mo gën alal motax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamm na xar na xari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wa yursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi khusbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha talbi say sa'idan nek apakan salakan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yamal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek apak ba mu nek ap teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sanakhum tol bi ghawan nis su neexon yalla sa dex gi necc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jek jek necc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mana dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccon sa dex gi xam nga ne amo pexam gas def bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci ko suuf yalla dina ko masse waji dal koy wax li ndaysan ñu dal di waxtan dëgn yi dal di tang ay xarit nak lañ ar dara tax nak ndax xarito ñaare ki am alal du mëna ko wax dëgg bo amé xar ba am alal boko waxe dëgg rek ñaare xar nga tax mo tax ñaare ko am alal do am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toor yow rek la wax rek ñu est ce wala ndax ku ne day def ni bu waxé leneen rek do am dépense tay tay leg leg bor alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko dara dañ ñeen seen yoy mo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn talibam ne ko dama bëgg kuma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amirul mu'minina mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga wooma ba ma ñëw Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nu nga na maa fekk si pour moom moo ko gën kenn dal la dem ba mu àssee ne koo kan la mu ne mën a amirul mu'minina waaye ne ko kañ nga nekk amirul mu'minina ba nga juddoo wala bi da nga koo tuddee Harun al-Rashid commencé loox mu ne ko dama bëgg dama ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk baissel tation bi parce que yaa ngi rey amirul mu'minina mu ne ko yéen ñii yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay fi mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paase léegi-léeg nga daal di boqañ daal jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yos bi am maa faw xawran fa lan tastatia lahu talaba ca fan yooya ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule li mu ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax li nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urusiha ci la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp wax ya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urusiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay waay suma yugoon duma bàkku ci kanam yàlla waay waay suma yugoon duma bàkku ci kanam sama waa ji suma yugoon duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi ni yem ak moom tey suma yugoon duma ko wax ne maa la ëpp ay doom suma yëgoon duma wax ne suma yëgoon duma wax ne sama tool bi du jeex suma yëgoon duma wax ne àllaaxira du am suma yëgoon duma wax ne bu ma demoo ci yàlla fekk fa da ko gën yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada aka neexoon duma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kër di ko wax ne saan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi tax yàlla yebalaa fi malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare te waxtu dëgg mu nangu ko moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom yeneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun
1: ولم تكن له امه فئه بالا ينصرونه مكي ديمبلي باتال بدو يخ ولم تكن له امه فئه بالا ما خمن ينصرونه دنجكاي ديمبلي با با يخ غد نيس ولم تكن له فئه امه بالا ما خمن ينصرونه دنجكاي ديمبلي تي باغ تاندرما يا دارو amuton ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu xeti fenen dama dañ ni bari nga xamne fi ne jikko lañ la ñu ñor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñu do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañ ni am na ci nga xamne ñu yalla lay wax ñu worul borom alal ji nañ baye xel ci lool borom alal yi nañ ci baye xel walam takul lu fi'atun yansurun gisul cham ci gaaya lol dal na kharuna lol dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ni alhamdullilah ban yalla defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ni mo wote kon walam takul lahu amutun fi'atun bala yanfurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagne amul ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakif kef ga tambale lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofé hunalika kirok fala tambale al walayatu kilif kef ga manam fa do adam lotte ci ndum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mo meuna tambale dimbele waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifa def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na netti bobu ñu jang ci lu bare modi pass ken mënu ko jënd pass ken amu ñëgal pass bu ko nit xasse am alal dootu ko taxa dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari taxul lola neeku lol yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari toli kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou genn waji mom gem nako ci amutan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla li wan ci ñi gem ne li ci aduna ko mom ashabul kahfi gem na ne li ci aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gemutone ne li ci aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gemutone ne li ci suuf aduna ko mom waye ki amuton tol amuton alal mom gemone ne li souf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadal len masalal hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asman bi taw bi wacce nal daal tambale am fakhtalata bihi mu daal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat ali di bari ñax tabarkal la ñam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa asbu ñepp daal di am ci all bi tabarkal la boko rombe mu naat lol rahet waya fa asbaha ben bi rek mu xey hasiman nek am ñax am mbokk tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawlu ci ganta guy dora sax mo tax ak jeen guy jog nan bari boko yonne day daw lu muy yene dama ko jek tek ci bob bi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko soñe mo soñe la waye biir bu gatt lay am mom jeen bobu bo xamne bi ci juroom fukki ak xeyna mbal fi kega tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga
0: moy duti ñuko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambi leewal ataya leewal ne ko magan nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal lan ma ci ndox wala seen ataya di da for bu ñu indi yapp duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma ñala guddi bo taaje ci bu jeen mu ne dakar di da fa saf nga gis mom aduna ko juko fim dal legge yobbo retraite la ko aduna tambi le yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti la ko jank bax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga def ndey fam ni ko aduna baye motax japp aduna baxu da ngay baye aduna dala la baye ni ko ma musa ka di wax aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jëk ba aduna baye la nga doon nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarakallah fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek lu ne la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla neena al malu ala lum bari bari wal banun ak doomi lu ñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna metel wax ba nga non ci far al malu ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokk yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ko fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina saru ñu ne deena andi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daal di andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni mo moos won da moy turu wi la abalam mor ndaw su turu moom dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew baang ci jakk ji rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala di wal banun ak domi zinatul hayat dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégorie fanwéri fleur dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa dañ koy jëndi ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna fof nga fekk ku sukurat lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalam ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol lay dañ koy teggé ci kaw ndey sax lal ak basak lal ko ci souf dal ni basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp di yermane wala ñu yobul hôpital tegg la ci ben lal bo xamni bi lalu kenn nit la yow dom ya ci ci xaj nga jaxante kaw ñu ñu wel ko ba sa bokk bi joomu joomara suñu ji di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay lexal soow wala ñu lay lexal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy bayyi ginaaw waye dama dem ci tabarakallah ay joor nañ ko degg lol waye melni kaña di bi xam dajala rek dajala rek guddé beut ci dooma la lek lepp ñu nit ñi dañ buñ ko gënne won misir do ko ñun nepp rek affaire bi na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonte bi alayhi salam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne leen ku defal lañ joxe waye diir dama dem ñu defal di denc yas'alunaka ma fa yunfiqun qul al'afu ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala di wal banu ad domi domi itaru aduna la ndax dama dama du jiddi indi wala ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doom ci aduna jaaral la leen ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xar mok domam rek da nga la di baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé wa yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayiwul xel dama doy war al malu wal banuna zinatul hayat ad-dunya yalla mune wal baqiyat as-salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo yagal def lu du yaqku yo yagal lan moy def lu yaqku al baqiyat as-salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as-salihat bu jowe beusamal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet allahu akbar fan yaron ak ñet ni 33 fois nga tudde ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek nu way bari bari ala li gën ala motax Fatima bint Rasul sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bawi man day sokk ben walbi dafa neuy sama lox yi dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jamm yi ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi wasallam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jamm yi neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg tuddati da ngay wax subhanallah fan yor yon ak ñet alhamdulillah fan yor ak ñet allah akbar fan yor yon ak ñent te nga tudd deng da dem ñibi mom yindu mu ci yoon ci moko ko ne yi la la ci defal daf ko andi leneen moy al baqiyat salihat motax baati yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte gris mo gën ay étage mo gën lepp yalla mo ko wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nanguul en accompagnement nanguul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur ci la bayyi ñaaral fi ay gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyiru al-jibal tay ki rabbu ñu doxal doji yalla ngi waxal ni alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru al-jibala bañu doxal al-jibal doji wa tara al-ardha nagissufi barifatan muy lu masse barifatan fufi masse xolal ni nga xamni ni suñu keri rafeté ni nga xamni ni suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek banki yek yep tabarkal la yalla ni dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis am soufsi barisatan murtakh ban dan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon nga dañuy misal ay quatre plan yu maga ñu ñu masalé état yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nek djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te fu bu masalo day jégenté wa tara al ard barisatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñ yalla dajale yam xiyam duñu fi bayyi ken ñu fayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñu xamni ñu yamul xiyam duñ dem buñu démé la yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xum xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndaje yalla mé nak dafa joxé carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci mi wote mo ñu leen sa rogi leen ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkk mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yamax ya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay fatte ñom ñepp ñu ral fatte yo xamni fatte yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu ko mu lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw waaw mu ne la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum min lam binde won awwala marra ci yoon wu ñeek won dikke ngeen na ngeen demé won waaw ñu dikke won ñu dikke won aduna moy yaramu neen ñu ñu demé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokeri ci walisi dal dugul ci bir xabri mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari metre te mbokk yi kuñ ci joxon perkal jurom ñaari metre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci bir suuf fukki wer ak ñaar bo jogo yaram na ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu walati ci ñun ci fi daqatu walati ci ñun mak mom ñoy bokku ñu ñuy sulé ci fi daqa def yalla mun len ci ñun dox bi def yalla mun len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo nité
2: wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi Papa Dia rajul ñamul indi andil seen tafsiru alquranul karim.

tollu nak moy ñi nga xamni ñom amuñ sa xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam nak ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amuñ yoonent amul ben yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal nañ nak ba placé wu ci Isa jël ko moy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci juriti banu israël té nasarani juri banu israël waye nak fexal nañu ba bo boxlu ci ben programme ñom simon ben programme ndongay Isa yi ngeen sétane film bu ñu leen tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñom amuñu ben yunit ndax bu dañ dëgg la yunit do ko am mukk parce que yene ray ndax ne da ngay fay sakal taxé ginaaw nga né mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal ko yalla né wama qatalu rayñu ko bu ñëw ci sourate nisa da ñu ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé way ko bëgg ñub fexay la tégé ci siratul mustaqim waye bo fi jaar ci al maghdub alayhi wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla naan lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yow yalla boma tek ci yoonu tuba bi loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëfleen geeni tuba bi nekkay tuba fi ko ci tuba bi mu kontan te ku ci nekk ci tuba bi ba te ci tuba bi wama amru fir'auna illa fi tabaq al-correct yalla ñu yalla musul ci yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarel sar ci alquran moy suratul baqara al-baqara moy tekki nak ndax yi ñuy gammo di leen ciétalé yag leen bay bëgga dé ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya juróom ñett fukk ak juróom ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ni alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baari leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aya 30 la nga waxe dal di leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir constitution wala boog tërëlin ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bari baqara andi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu pas-pas yi wax na ci lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leb leeg jëmalante saa wax na ci al akhlaq muy jukko wax na ci ak mbirum sëy labat jabar tak jabar

ñew di sumeku xey gontu wacc wala yoyu mu ne deedet yoy yep du fa am te itam bu nit genné néna yi tollo yeppay tollo tabarkalla te natu kay amu fa yenen amu fa waaw suma sawa karajula sayyid qutb te tafsir mo ñu tilé zilal radiyallahu anhu néna fi zulumatin salaf hiya sulmatul kis allazi yakhlufu aljanin wa zulmatur ruhum allazi yastaqirru fihi aljanin wa zulmatul batn allazi yastaqirru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi alqaliyya as-saghira wa aynullahi taraha hadhihi alqaliyya wa tuwaddi'uha alqudra wa tuwaddi'uha alqudra ala an-numu walqudra ala at-tatawur walqudra ala al-irtiqa kama qadara laha bari'uha ca zilal jukib jurom ñent xatum ñetti témèr ak ñett neena ñetti lendam yoy moy lendam mous gi nga xamne moy mor lir bi mu ne geneen lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di teud geneen lendam gi neena moy bir bi te moy fi ruhum bi di teud mu ne loxol yalla nak di bind ci silil bu ndaw bobu di bind nan ko bëgg bindé bu bëggé mu xéx fofa la bu bëggé mu gatt fofa la bu bëggé mu ñuul fofa la falay def yépp ba bu génné rek tabarkallah du génn mukk ñuko yobbu fenn nan nañ ko couleur wala nañ ko def nang mu ne bëttu yalla diko sam fofé diko jox katanu yokku diko jox katanu mag diko jox katanu niru nit néna na nga xamné non la ko naté mom suñu borom tabarak wa taala zalikum ki len di defal lolu Allah koku moy Allah koku moy yalla zalikum ki len di defal lolu Allah moy yalla rabbukum mom rek moy sen borom lahul mulku mom rek momam ngor lahu al mulku lahul mulku wat tafarrufu tam fil ijad wal i'dam lahul mulku mom rek momam ngor zalikum Allah muy uluhiyya rabbukum muy rububiyya lahul mulku mom rek momam ngor maliki yawmiddin motax ngoram gogu mom ay election duko fal ay carte duko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulku la yor motax tabarakallah leel nga nek bur mu jeki jeki jël ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarakallah leen nga nek bur mu xey xagn la nekki wala nga nek bur ngon jël mu do fi rere ak yu dem nek yoyu ndax ti mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom ken du sem allah illa huwa kudul mom fa anna tusrafun nakal lañ leen di walbeete nak ngeen dem di topi leneen kudul mom fa anna tusrafuna nan lañ leen di walbeete ngeen di topi leneen ludul mom suñu borom tabaraka taala suratu zumar ay juroom ben yalla neena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp suñu borom ci sourate Sad aya juroom ñett mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmati rabbika al-'azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom qaza'in rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ño yor ciabi yalla denci yermande ba tax bu jëlé yonent na yonni nako ñu né waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabaarak wa ta'ala tontu ñi nga xamné dañoo bëgg yidi ak yonent ñu

0: bal ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bal mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa bet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melut ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do xone gor a gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibadana ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur dom nampal dom yar dom defar dom lolou gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraka taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lol du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen lañu jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nekk ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tundina sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigéen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen dom yi tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wénen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxté dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
1: laka asaman sutu man ko taxal mudi yone ni taw ak yoy wal arda mudinu durum ñaari suuf mu ñaari ya wa anzala mu'atta min as-sama'i jogi asaman ma'an taw mu ñetti ya fa akhraj bihi mu jenn ci tawba min at-tamarati ci am nañ ñep mu ñent wursak ñent bir rin qallakum mu wursak mu jenn mom yalla bind asman bind suuf wacce ni ci asman taw bimu tawé ba toy gantax gi sax loolu mu jenn ci am nañ ñep meñ ma nek rizqan wursak su lan am na meñ mom man nga ko lek nonu amna meñ mom dang koy togg dor ko lek amna meñ mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa poos man ko sokki mu nek leneen jall jalal ko wa az kamal ci tambale ci ay kon da fay woné walu may len man ci defarum rew akum kom kom lu dud ngay mën ko motax mu tambale nit ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bu asaman tawe suuf jëpp ko taw ba gancax tambi la génn wërsa tambi na am asaman nag ak suuf

0: al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue nox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla nañu discours yef deg ngeen ko waye xaar mo andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete depo di borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nax ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
1: bimu netale kon ñaari net li ñu wess yeb ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba degg la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tool ba degg lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yonent ñam tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fassiyene dem ci kafaraw lolou tam modi manuté nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé subhanallah légui sa dara gi li ngay téy nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day daldi yëm ci sa dara yow su ko defé seen dégg nek lu gatt ñu dégg dara jojé rek képp ku déggut nak liñ dégg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yëm ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko ko raw da daldi jël ay bagagesam wut musam wal kerem fil aw jinam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yene ko woy nak yalla di ñuko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ni qala musa waqul lan li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dootuma noplu la abrahu dootuma noploti dootuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma' al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessanya tel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi musa waxe talibem ba yusha ibn nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé non la ko tabari ëndé jël ko ci qatada ci fukelu ga jëf ak juroom xatum ñaari témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar wala juroom ñaar fuk ak ben Musa neko wala bok aw am di hukba wala bok

tamul nak di ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ludul kama yaqoom ni muy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la koy ba non lay doxé ndox woo nag am na ñu ko firé ci alakhira su lekkee la koy def waaye ñoom Seyd Qutb jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee nañ ñu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaay njaay gi maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes nga demaat ba am astuut mu ne fes doo fexe ba dajal dara ndekkete da ngay def mbirum riba looloo tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool ruy lool nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam lu tax parce que mbirum riba da caa dugg loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey waaye yàlla wax na fii lu am solo zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaalu dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yëpp ñiy jëfandikoo riba yëpp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yëm kepp ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag ki am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñooyam wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay a njaay wa harrama riba sañ naa araamal riba suñu jàkkat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa araamal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama koo araamal boob léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moram dañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarkàlla ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko maw'izatun waaraati wii min rabbihi ci boromam yara ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla waa ju dégg nii riba araame fekk na waroon jëfalin ci koo nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dallu tabaraka wa taala wa man aada ku dégg waaraate ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaika ñooñu ñag ashaabu naari ñooy waa sawara yàlla ci yàlla musal hum ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg mu di la lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sappuwaat yeneen der jox leen suma laa yemoot fiya wala yahya yàlla ñu ci yàlla musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqaati farax yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko wa yurbi
asadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayur bi asadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yema lay tegal 500000 9 million la lay tegal ci sawi million bobu waye yalla neena loolu nak neexuta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qari bu tay bi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureumu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum assalam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie gu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ni day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne daal dañ ko war wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk sa wax dëgg yàlla nekk suñ diine jii nii sàggan ba jenn waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo jaa waaw ndax ni àgg ko war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wuyu xuruju sakafe ci alquran wuyu utu yëpp lay wax ndax génn gi yomb na joxe ngay jafe génn azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la sina amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg ko mooy ku jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak yonentam yàlla nee na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis
jël boy gis loolu man ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergu yaram naflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yàgg ñu naan ba oto sàngam accident yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfe ne këyëng mu tegalee tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn daga na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom sart moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo pertee teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculer seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkàlla système mu économie gam dox waaye nag ñuy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba arab na rek dafa doyut boo ne waa ji lii arab na da nga koy wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saaw te sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci loolu toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 la ñu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bàyyi riba fa lakum yéen a moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu nañu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tuzlamuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalewoon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga jégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zou usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50,000 nga amee loon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee amu lum la fay nga def ko ah bu février deeyee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ci nga lebal zou usratin di borom ak jafeñal fa naziratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème
wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bo yalla neena mo gëna jofar wa jamale borom yag mu jafé neena ko bal dala yalla neena lolo gënati nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sé mu la an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw lo gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman ba dal len bes bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da nga ragal bes bi nga xamne ci lañ len di delo ci yalla ngeen wajal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu la bes bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ba ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagoon wa hum la yuzlamun te kenn du len togn bu de sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa ja nasrullah aw saru masuk bu de ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu de ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu seen lepp nga xane bu mu wacce ben baat waccatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baat bu jëg waat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba atake mu amat fi juróom ñeenti guddi génn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suma intakhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may reglé bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko reglé bo de amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko reglé mor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun te far bar bi xam ko ne ci jihad yone shahid nga waye ce shahid gogu teul bar ba ngi teud mo xam ko man amel bar bi nak sa jabar say dom ko man amel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax sen mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yonent bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yeen ñi gam gisata dayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo leble benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind siñe jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la ne la ko bindal mu ne danga maa wóoluwul
neko alquran la neko alquran bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ku amel bor ku amel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewonte fayu ko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu ngane waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind bainakum seen digeunte katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko bind mu leer waaw wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya ma bind ñaar leb len ci ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci taw bi nak day yema fayo waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya ci ma la bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su len yaay ngeena fay lañu baadu mako def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fayal ma ngeen dem seeti diw motax fu ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daaraar di ci fayu day nekk bakkar bu le man ba seeti bi ñepp nak man ko su boba ku fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foore lañ su baba kum neex nga ne kuma fayal duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leble yon nak mom day tok rek bañ bindu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom aw wal falyaktub wal yumlil allazi alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy kilek barbi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb nak waji ti mom mi bindu wala yabqa bu mu wañi minuhu ca sifar ya shay'an zero bu mu wañi ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay'an ndax ci leb 1000 francs bo ci dinde zero lu muy def xolal li nga wacc ci xaalis xolal li nga wacc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaalif rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero mun ci wagni zero tawar kala ngene waaw baxna deug nañ ko
mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le gorba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ wonni kayiti rek bala bari sax mu defene man am ñoo xamne fi ne xamuguñ million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamuguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamuguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga di ko dindal bo regalul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak maoudou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni wa seigne fukki jinni ñu mel mu ne ko tay nga am ko def dal lam posam diko wagnil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don dundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam mene jangala fim ne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil nadikte walihu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lébé dikte waji muy bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu ra di jël cey ndax le 1000 francs jar nako muni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni de washtashidu nani wut sede nani sede lo shahidaini ñaari sede yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sede bor ak chrétien du sede bor ak yahoud du sede bor shahidain min rijalikum ñaari way seene yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulayn ñaari

0: ñaari jigen gel goor ñaari jigen ndax ci goor bi nek ben goor bu sédé ñaari jigen ñafa doy waye nak doowul ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma may ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci ngawul ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: wax ko ben baat bo xamni bi muy fil lam yendo rab lepp koko ak daf dayam dong am ji ko xamni te jakk jele dal yi xey fajar ten julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño daf baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamni fi ni ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax la ci tabarkal ni gor gor lu waye bu tabaski gi joté lañ amone lepp yam ta moy kon lañ doon legge yak nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabarkal la buñu xewlé fañu tok lañ ñuy wasar lañ fa yoron lepp dal di tok yalla neena bu leen melni ki xey rab bu ngol jot nga fi neena du taxa am la ngay wut moko ro di soti fi ndal ñoyam kep moko yaatal lem bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukule nak dof bi yalla neena wala takunu bulal melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin gina bam ci defe doyal tabarakallah mune sunu ko defe de te taqisuna da ngeen jappe ay manakum seeni gi dakhalan war baynakum seen digeunte mune bu len jappe seen ngin war yu nek seen digeunte lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamne hiya mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xeyri dama bëgg ngeen nek yeen wa l'islam xeyd wu gëna bari xali ci xeyri mune war len nak ci ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri partie mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaik so demé ci muhtasar ibn kathir ca juk ci fuk xatam témer ak juroom ñaar fuk ak ben nono lako ku ñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñenté ak ko xéet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaatlé ñu ne fu ñuk ki dem ca té yalla mune bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëng ngeen omal innama yabluukumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ku ko ëppulé yalla mune dama leen di natt innama yabluukum daf leen di natt allahu yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li matul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñukku fi nga ñëk nek dem feele ndax ñu jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na innama yabluukum law bi loolu nattu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xeet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu woowon fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukku li dem fe yalla mu ne bu len ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam mala ay leen munuma nangam man nga dem ci leen ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaraku taala dula wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taxaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna bi jawuti lepp lu doom adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyamé dir leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wen xet bu neexon yalla ñepp wen xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon ولكن

gam yonenti gam téré yi rawati na gam téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg kon moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal sunu banas yi bakkar wa qina yalla nga ñu fegal azab an nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma man di def so boole wul xeer ma ne ci li nga xamne mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalil la so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy leugum di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azab an-nar bugulum sawara fihi alquran ngi jangale yalla fegal na bugulum sawara bokku te ngena yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen foot leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisulo bantu almet li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi bok ko se ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta goot ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yuruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bët yew sa gimmi yew say tank san la ci ten su mu ñew dang ci dugg su mu ñew dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi te xewi na waye kera bi nga xamé nak ag na ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci wako tabarakallah soxna su woko muné ko ma asallah loolu moy asabru kasbi nga xamne tay mom man na jëf soxma ci mu muñ loolu moy asabru kasbi muñ gogum mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëfleunte deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatu kadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu

te yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom yi ñu lay def ni mu la naxare noon la ma naxare bu la nexé nak yow mën na la fi jël yow nga noppul tabay mak ñom fa imma nazhaban dika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len buggal so téwé dina len buggal so téwutit dina len buggal légui nak su la nexé fa imma nazhaban dika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jaz yamatut tabarakallah lañu yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon nen liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuko ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam fab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nag yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngeebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeebal ak moyal japp tie ñep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy ngebel xus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquran alkarim fastamsik lañu digg yeen lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaru nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ñep bil lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup
innaka ala siratin mustaqim yaangi ci yoon wu djub ginaaw yaangi ci yoon wu djub nak la la tek ci yoono di alquran nepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi nak ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun lak sa teranga la mom alquran lak ji nak ku yalla jakar lol di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ci buñ la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yok len ni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bif du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bif da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yaxu yapp koko jox rek mu togal la rer bu am yapp mum alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de lu muy am so xamé né bu wér dé hé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wërsegu tuti yam waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joñu laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam né ko satara nga joju yow loko defal dañu laaj nak xawmuhu nitam ni man nga né quraysh ñepp mbolem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñepp waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yépp nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñako tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fa suñu doom ñu ndaw yi ñu jang lo jëlen buñu mëte dugg école ñu gënë leen ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nekk benn tontu ñen ñina ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na benn barab bob dal abalon nañ ko benn jangale kat mu nekk benn tontu
manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkolo nako bakara bannas ñi ne man day yemmon ci mokkal ko ay dama ko doon jefe bakara bannas lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man di ñewmu ci won dama ci yaron sama njabot

wa azab ak mbugal so bolé nusub wa azam nak moy teki fever bi ngeen tuddé yeen ner fever bi ngeen tuddé ner shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp sey sidit nek ci sa bir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tir lu bari di gëwëntu yu bare bare lélé nga tudd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tepp ay kamb mba ngay gëwëntu yi lek yap lolu bu la dalé rek yegal ni ya nga jëm ci fièvre bobé bi mu dalé nak yonent yalla ayyub fièvre ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab massani lal nama ash-shaytanu shaytani jinne bi nusbin wa azab motax massu shaytan moy lal gogu jinne di lal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu ne tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaasé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko té isa massahu da ko daldi indil ay jafagn jafagn bi nusbin wa azab ba démé hôpital fañ len di fajé tabarakallah metti na lol ay fièvre yo xamné ñanga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daldi nek docteur ayyub febar metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bi mu ko jambaté suñu borom nak yalla daal di koy wax ni ñi faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye idde suñu waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilika daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga andak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndoxangi ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon mu ne ko lolu da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dina ñu ko firé inne daf ne ko hadha ma'un tuqtasalu bi taqtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa dhahaba ma kana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa dhahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun la ko firé kon yunus allah ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu urkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotul la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu né dama bëgg nangam.